onye na-apụta maka ọkwa onyeisiala obodo Nigeria n'okpuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị African Democratic Congress ADC Atiku Abubakar emeela ọgbụgba oku ka amachibido iwu nye ọnọdụ nchekwa ogosipụtara mgbarụ ihu na ebumnuche ndị omekome na-eme mwakpo na nke ikpeazụ a abụghịzi naanị igbusisi ndị obodo mana ha na-achọzi ịdakpo agụmakwụkwọ n'obodo N'okwu nke onye ọrụ mgbasa ozi ya Paul Ibe bipụtara osote onye isi ala ochie ahụ tiri mkpu n'oke olu banyere ọnọdụ ọjọọ nchekwa obodo Nigeria na-agabiga o kwuru na etu ndị omekome si emezi mwakpo na nke ikpeazụ a gosiri na ha adịla nkwadobe ịdakpo agụmakwụkwọ n'obodo tinyekwuru itikpo mmepe obodo Ọ rụtụrụ aka na oge eruola gọọmenti etiti ga-amachibido iwu nye ọnọdụ nchekwa iji nye ndị nchekwa ikike inwe ohere buso agha megide ndị omekome n'ozuzu oke na-enweghị ntinye aka ọbụla na ndọrọndọrọ ọchịchị. Okwu ahụ bịara dịka ndị omekome wakpochara ụlọ akwụkwọ gọọmenti dị n'ime obodo Eluke Bunu na mpaghara Kaba Bunu local gọọmenti na Kogi steeti bụ ebe ndị omekome gburu mmadụ atọ nke gụnyere osote onye isi nchekwa ụlọ akwụkwọ ahụ na mmadụ abụọ ndị ọzọ ebe ha gara n'ihu tọrọ ọtụtụ ụmụakwụkwọ. Onye isi otu ndọrọndọrọ ọchịchị Nigerian Democratic Congress ADC NDC bụkwazi onye gọvanọ ochie Bayelsa steeti Seriake Dickson ekwenyela na usoro ntuliaka primary n'ime otu ahụ adabachaghị mana ọ kwudosiri ike na otu ahụ anaghị agabiga ọgba aghara n'ụdị ọbụla N'okwu ya na-enweghị ajụjụ, Dickson kwenyere na ụfọdụ atụmatụ emume ntuliaka primary nke otu ahụ agaghị etu o kwesịrị bụ nke kpatara mgbarụ ihu n'etiti ụfọdụ ndị otu ahụ. O kwuru na ọ bụ usoro ntuziaka iwu obodo hiwere maka ya bụ ntuliaka primary kpatara ya bụ nke ọ kọwara na o wetere ọgbachi n'ime otu ndọrọndọrọ ọchịchị niile n'obodo. N'agbanyeghị ọnụ mmiri okwu ya, Dickson kagburu akụkọ ndị na-efegharị na NDC na-agabiga nsogbu n'ime onwe ha. Ọ kwudosiri ike na ogo ndọrọndọrọ na-aga n'ihu n'ime ya bụ otu bụ ihe ngosi uto otu ahụ na mgbasi mgbọrọgwụ ha ike n'obodo. Okwu ya bịara dịka ọtụtụ ndị na-azọ ọkwa ọchịchị n'okpuru ya bụ otu NDC na-emegasị mkpesa na steeti dị iche iche banyere nrụrụ aka n'emume ntuliaka primary nke otu ahụ. Gọọmenti Edo steeti enyela iwu ka emechitụ ụlọ akwụkwọ sekọndịrị gọọmenti atọ dị na mpaghara akụkọ Edo oloko gọọmenti n'ihi ọnọdụ ọjọọ nchekwa n'ozi edepụtara n'abalị 9 ọnwa Juun n'afọ 2026. Ministri na-ahụ maka agụmakwụkwọ na Edo steeti mara ọkwa na ụlọ akwụkwọ ndị ahụ emechiri gụnyere Ọsọsọ Grammar School, Ọsọsọ Comprehensive High School nakwa Makeke Secondary School. Emechiri ha ngwa ngwa ngalaba nchekwa Department of State Security Services DSS zibatachara ozi amamihe banyere atụmatụ ndị omekome ịtọrọ ọtụtụ ụmụakwụkwọ na mpaghara Edo North. Ozi ahụ bụ nke onye isi odeakwụkwọ na ministry ahụ Enodo Lomuwanyi Otamere kanyere bụ ndị isi nchekwa ụlọakwụkwọ atọ ahụ ka edegara ya. Ministri ahụ gakwara n'ihu kwuo na ụmụakwụkwọ ndị na-ele ule West African Senior School Certificate Examination ga-enwe ohere ile ule ha n'etiti nchekwa tọrọ atọ. A ga-ewetara gị akọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe a ga-alọghachi.

0: y vos vivo.
1: Hey, hermano, kind of a tune was zoking or guinea, but not by radio 94.5. I've been used to sing your line and got still again that type of Thursday. I believe you know it's normal tune after 2026.
2: I did it. If I'm
1: a
2: man, I'll go to
1: the
2: Google again. On there, I'll go to the money again. Take a name, no, and then Chris Frank and the Coban and Gampi Kissin, isn't it? Watching up for open kisses and I need
1: more.
2: I forgot. I thought I got
1: one. I'm talking
2: and I'm mad. I'm mad.
1: Oh,
2: no, no, but Richard Chris Frank and the Cobano Ganga begins in his need and watching Afro begins in our
1: name.
2: AIG, even not the Cocoa, so anyone that will get AIG.
1: I brought
2: for the number of the nature, Assemblies of God. Okay, Assembly of God of
1: Age.
2: Assemblies of
1: Assistant Inspector General.
2: No, you're not going to be the Veraka. Never the Veraka.
1: See, na Hebrew see we na cho onye nkiti aka ya dota ha ga agba mana umu azia e ka no ni mofia okoro ha ejemali fefa ya eme ha no le babule bu no we onwele fo fo bule bu ha bi agba ha na ha na ite ha no ha do no see ana ni ni ba si bi agba ha
2: no lo see ana
1: na see ha no so ndi nkiti enwere aka ba dota ka ha ya agba mera na ki ikia ha ikia na de ha na ro na ro nda o mana oburu zia ndi mere ife a na-ekwu ya nke amadizifa jizọpụta ụmụaka nọ n'ime ọfịa na ndị nkuzifa ebelugoro ofu onye n'ime ha isi wee wute m ihe dị na nchekwa ka na-emekwọlị na-aga n'iru ebe ọbụla etinyela isi nsogbu nchekwa anada na ọga bụ na eme ndị mmadụ asị ga etinye n'ekpere ọgụgụ dịka ada agụtazi n'akwụkwọ nsọ ebe a na-ekwu na ị na-ekpe ekpere ihe gị na-etinyekwu ya n'ọrụ o wee na-adaba adịbakwudo n'ọfụ isiokwu anyị ji bata ata dịbo dị iche agbanyeghị maka na onye emekwa n'ife dị na nchekwa kwa ụbọchị ofu ekwucha ya tata echi niile nke ka nke eme ekwucha ya echi ya na echi nke ka nke eme pọtagodo n'ebe ndị ọrụ nọ ebe anyị nọgoro tata ndị ọrụ ka si ka anyị malụ ebe fajedebe n'ihe niile bụ ihe ha na-ana gọọmenti etiti anyị na comrade ben asọwa nọkwa tata ọzọ bụ onye bụbu onyeisi ndị ọrụ trade union congress na Enugu steeti a na-agbalụ ndị ọrụ mbọ n'ụzọ pụrụ iche akamajụkwu ya na onye ọrụ afere onye bụ ọkwa n'aka ọ na-anwụ kwọlị mana nwe onye ya si na n'ofe nni etisila adịrị ụtọ ọ ya si na ọ na-anwa ya na ọbara ọziri unu na nna ajọ ya bụ ajụ ajụgo m ya bụ ajụ zirikwa aka m saa ya ka anyị gabazie n'elu comrade ben asọwa ka ekeme
3: adịde m ga-asịkwa na ọ dị mma maka ị na-enwe ka obodo dị ị nwere ike onye ọbụla ajụzi ka eke ome ọsị na ọ marọ ka ọ dị mana anyị ga na-asị nata na ọ dị mma maka ọrụ ndị na-asụ oyibo asị na anyị ga na confess positive a na-agbanyere ka ihe siri kwuru n'obodo a onya mana chukwu ka nọ n'ochezie na-echekwa ndị ya Ndị wọn ndị ọma na-ege ntị.
2: Ndị wọn isi.
1: No, ịnụ gụrụ ajụ njụ sa.
3: Ajụjụ a ojuru ọdụkọ nke sa gị.
1: Ya ka sị ma ajụgo nya ba ajụjụ jiri kwa ka m sa ya.
3: Ọ dịrị kwụzi mkpa na nsawari ya iji gara aka gị sa ya. Maka awa eziokwu na o nwere nwata na asị na ofe nne esi. Na ọ jụrụ ma ọ bụrụ kwanye ma ọ bụ na nne ghara ofe nne esi. Na ọ masị na mmanụ nne jikwa ka ọ karịrị ofe a. Ọ ga-asị na ọ dịkwa ka. Aha, mana ọ ma na ọ karịrị ya. Mana ya makwa bụ na ndị nke nọ na ha na-agba n'mbọ. A na-emekwa ọfụma ike ha niile na-atinyekwu jiri na nke mụwa na ndị nke otu nke m mevuru ha nyawa ka nji wee na-enwe nchekwube na ọdịnihu ga-aka mma.
1: Kedu ebe unu jedebe ịma na ndị ọrụ n'izu ụka gara aga mgbe anyị na-aga zukọrọ ise ka anyị malkene anyị chọburu ịgba ihe gbasara ọnọdụ unu maka si ka amalụke si etinyekwa ego ego opekata mpe ego n'ebe ọnụ abụrụ ebe adị atọzi ọnụ n'ọnọdụ ife akụnụba obodo n'ozi n'ime afọ a oke ngara ọnụ ihe niile n'ọnọdụ ndị ọrụ atọrọzi amụ arịsị na anyị ga-afụ ka anyị na-aga ikpe anụ ka anyị malụ okwu na gọọmenti etiti ebe unu jedebe.
3: Ya ma n'ihe na ju maka ya bụ ihe gbasara ego opekata mpe a na-akpọ minimum wage. Ebidobe ya bụ okwukwu wee nke ngasị official negotiation ebidobe ya mana anyị mana oge eru ego maka a na-asị na na-aba atụọrọ ilu nkịrịka nkịta ndị ahụ tara mmanụ maka ekwuta ha n'okwu ya gbasara ya ndị ọbụla ọ gbasatara marigo na oge eruwegokwu maka dịka esi wee megharịa n'iwu na-echekwa ihe gbasara ego opekata mpe bụ minimum wage na mgbe mbụ ọ bụvụgharị ise ka ọ na-anọ tupu nke dị adị agafere oge mana ka esi mezie ya kịta ọbụrụgharị ịtọ onye ọkpata na nke emere na 2024 na mgbe na-adịghị anya na arọ 2027 nke na-abịazi ihe dịka ofu arọ bido kịta ifuze na nke ahụ ga-abụzi old minimum wage nke ukwu minimum wage nke 70,000 agbajiwa agbaji na-agbanyere na orube mgbe anyị ga-asị na n'omego ọkago nka mana ifu ka imi na ọnụ dị naijiria otogo ọkago nka ọ dị nka tupu akwụwa ya minimum wage na ọgwụrụ ụzọ ka nka ifu na amụziri ya dịka okenye maka minimum wage na abụvụ akwụwa minimum wage ụta ndị ọrụ oyibo ndị nye na-anata ụgwọ ọnwa ọ dịka ha kụtetụrụ ume ndụ mana ọ na nke a ka m furu ebe a kụwara n'ime minimum wage ma nwere ọdụrụ ụkwụdụ ndị mmadụ ka enwego ihe ọzọ atinyere maka na nsogbu na-abawanye icheta na 2024 a emere minimum wage 70,000 ịfụ na ihe dịka mmanụ agbidi mba ofiel na onwere onye na-echere na ọ ga-anọkọta ruo 1,000 mgbe ahụ n'ihe onye ya mgbe ahụ bụ anọkọta 600,700 ọ na-adịkwa ka ga-asị ha na ọma nọkọta si na 1,000 gbagowe mana imezie ka ọ dị kịta ihe ọ na-amazi aka na ya bụ 1,500 na ọ nọrọ 1,300 na ihe mara ya n'elu ọ nọkọta ruo 1,400 ọnọkọta ọnachi ịfụ na ka o si wee dị kịta ọ nwere onye makwazi nke ga-eme echi ọ bụ onye ọbụ ihe kpata na kịta ọ na-abụzi ka ọ na-akpụdobezi nso ọ na-adịkwazi ndị ọrụ oyibo ka ga-asị na ruo olu ka e mebi ihe anya maka na ihe a karịa ma bụladị ebe ọ kacha ewute anyị dịka ndị ọrụ bụ na ị na-anya n'ime nke a na-akwụ akwụ mbụ 70,000 naira minimum wage ọ dịzi okwu n'ọtụtụ steeti dịka ndị Enugu bịara wegote aka mee minimum wage ọ karịa 70,000 national minimum wage mbụ na ọbụ ihe a tụrụ anya na-ekwesịrị ime mana ebe mmiri nọ mefi n'anya n'ihe gbasara minimum wage bụ n'ọtụtụ steeti dị iche iche e mere ihe a na-akpọ consequential adjustment bụladị federal gọọmenti consequential adjustment ha mee mmụọ na nka na-achọ ka nghọta arithmetic eji mee ya ruo tata maka na ọ bụrụ orusiri ihe ndị mmadụ tụrụ uche maka ịma na ọ bụrụ na ị na-anabụ 30,000 eme ya 70,000 naira minimum wage ịfụgo percentage increase ịfụgo ebe o si na ihe si na 30,000 gafere 70 ịma na ọ gafere 100% increase ọtụtụ ndị mmadụ tụwara anya ihe gbagotere na percentage ahụ dịka o si wee gbagoo n'ebe ihe a na-anavụ dị mana ọ bịara ụta ahụ ma bụrụ na abịghị maka n'iru maka ọ bụrụ sọsọ n'ikwuru na ego na-akịghị akụ na minimum wage n'ọkwa consequential adjustment ọ dụwanye mkpa maka ụzọ dị mkpa bụ ọ bụrụ na onye pekasịrị anawa ego bụ minimum wage kedu ihe onye sọrọ ya ga-ana kedu ihe ndịkọzọ n'ọdụ ya n'elu ga-anarụzi agawa ọ nya bụ ihe na-eme ka ọ bụrụ na ọ baa uru ma ọ na abami abami n'imepụta ihe eji maka ya mere mana ọtụtụ steeti mgbe emesịrị 70,000 minimum wage nke bụ ihe erutere ojiri n'ihe mmadụ tụrụ uche maka eziokwu dị n'ime bụ na ọtụtụ ndị ọrụ oyibo na obodo anyị Naijiria mgbe ha na-eme akparịta ụka maka ịkwụ minimum wage na 2024